0: mpaka kuvejengo.
1: Inini mavonero wangu. Pana hondo hapa. Kajua nyavanchi na mkajua murukuna. Inini ndika na ndidike ndini, inini ndika na ndidike ndini. Vamweni, anuweni kangu mabasa wanoita pa musipo. Mweni anumukisa. Mukisa kutahira paluwanche pese, upeja, uchela uchikuma, usukwa jiparatu, susepu. Nukukumbira nguvu kuna majimwaramu. Nakupacha. Amweni ya. Mumweni yu kutindidike. Anumukunira mmadoda umundu. Anga mmajibese. Nini njika na kuteme kwa mchena. Kuti famiha juma mnangu. Jika ndundivuwa na mesho. Nika na kundisekera. Ingana. Angana. Hapa na chano ita. Nungo. Jaka zala. Soki anoda mchena. Kuti zinalake libudiriri. Jana nungu. Pomwe, aneta uloi. Izu zirika tatu. Masi kuna munda anuzivika mmabasaki. Aushoni. Kuna munda anuzivika mmabasaki. Okupanya muzi. Awa nukumbira jumtombo ni wali chana numbwere. Asipi chumamuna mumu. Hei nate. Nini kana kunyisa
0: mkajia. Kareko mnusu ziwa kukunanga kuti vese vei gala na nyashala.
1: Nyeswala wa tezwala pondhopo.
0: Hmm.
1: Ini kena udika mba tezwala na nyeswala jesi. Mwene anenda majubesi. Mwene aendi majubesi. Anita kuzaka shukubata. Anganda kulima zwano lima yo. Tanga suiza sumajoka, tanga suiza sumandui. Ano gazida para batezwaraki. Mandui, majoka. Ama suripano para baba. Voha voguta. Wano muda. Agora os engajitos andou se isolar o cabeça os engajitos andou só no no boneca boneca qual conecta o chama calé com a mãe vai dar minha mãe na cuba salário nem na wai
0: mundo esse não liga muro cuida com a anga kuti vashalu kavu kale kudisana kwa ifamba kavir kwa anga kudisana koko changa mchena kwa anga no kudisana kwa anga kwa anga kudika ngo mchena vamweni kwa anga kudika ngo basalako Lono ita. Va shwira shikamisi?
2: Ya dari nini hapa ndisina masoko mazinji. Angave pao mashi ndisina masoko mazinji. Zvakadi kada kusvereketa munda vachinyamwana zvavereketa vakuvejengwa ndizvona. Komo nini ndinawo machinyamwana. Kuti kutozozvisa utozinanga baba noona vari kuona zviro pano. Antona nezvondiktovona. Zvakadi nyamwana nyeshala vanoda machinyamwana. Nyeshala vanuda vokale vaida majinya mwana ngeingo kuti vaita zvokunanga kuti ho oda kulovola mazhinda ulovola mwana otiso tinogona mwana wangana anorima mezi tiri kutomuzwa onokuzona kwake kano galalo anorima anoita anazvo zvibato woenda kulovoka woviya andau zvaita kuti akaviya vaimuda mezi ngoti ngenyu vamuziva kamari vakamulovola vachimuziva Agora, vamweni, desculpa, por aqui de beça, do teu laico. Vamweni, avadiki, gozanangava kuvejengwa, zibato, kuna vamweni vananungo, gotinue beça, vai no papa muspomo topo, nyavanchi wakanda kolovola o jinja limweni, munukuno wakalovola o jinja limweni, kolovola kuakaitalo, ma jinja.

Shakadi mpurukiri mumbo jiri mkati mondima muma hungu ozore nye maserino. Parikwenda nshakadi ashita mangwa nani matete. 3:55 shkana ndhatu makuma shano mseso no mseso wa mshano. Panguwa mlongo muna tino zuzivi sana basi kuti jiri kitangu venye. Pirapo tino sinda mbiri najo mumbo kudarta nanga. Tininda najo mumbo joku siyana siyana no edu mazwi. Dakara patino zine kana panguwa shkazete mlongo muna no makuma shano mseso wa panguwa inu. Takuvia nukumweze kuimba, takuna nija ndiani waya, takuna nija mabaye na Salem, bachiti pamtundu.

0: mazuva ese unondoposa. Ndaka kubata nini wewe? Nani watoni? Uchafundara mazuri mambi yako. Udaipo ndopo.
1: Gara ya hapa chimusukuru changu. Elena nyamwana yangu. Ena anogara kudea. Ngundava juma vile ketero wa unoita kuna ena.
0: Kudini kani mai? Vonani basi. Ena, washipisa nyumba yese no ufu. Inini ndadira ufu mbagedi. Ena wakandira ufu pasi. Ndangu ya kona ndini?
1: Hei, na nchako. Nyamwana yangu, iwewe ausimpi mwanako pangari yo anoita jiri wa shokushuni. Ngari yese yo tinukuvona uchibuya na ena, ununyangajwa po mwendo kumumimira. Jokadi hizi ndi jona jotri kuvona.
0: Kaveta inindi nolikana kutenda shushaishi jake?
1: Haiwa. Kaveta ngari yo ununyangajwa po mwendo kumushuzunyula kudea. Kaveta anoita jiri wa shokudea nukuda kwake?
0: Haiwa. Kaveta inindi nolikana kuitenye.
1: Chinchai magariro wako. Enavo, anu chinchavo pangari wali kukura. Unujiziva kuti no gororimwe no hafu no kubahwa. Toni ajizivi japi jokushoni, pomo no jokushata. Ena, anuita jirojo, kuitira iwewe uvone.
0: Ah, kaveta ena anumona kuti kuita jirojo jakashata kushoni.
1: Ndijona kamari, ndijona kamari. Kuvira kwa wali. Mupangirei vishaishe vidoko jake, juku ushoni pomo no kumpekeja simba, wakadakara kukana no mazu ya kanaka, pangari yoano gajana kushoni. Iri, ndi gwanja la kanaka lo kumujijisa, japi jwa kashata, pomo no juku ushoni. Pomwepo, tinumuitisa kuti ave wakadakara, kujinyenda pomo no kugajana.
0: Ndabonga mai. Ndaku teve jira mpangiro jenyo. Ndaku vona ngari yesi maitiru wakanako mnoita. Tony!
2: Gumaiduze kwa mama. Ziva ikuti no ufu. Iti suti noita saja. Iwewe no dakarira saja mwana wangu.
3: Hita!
2: Ziva ikuti pangari yonodira ufu pasi. Ufu au dakaji kuita saja. Iwewe unoshipisa kamari. Kaveta. Se aí o fumai vai ter saído louco, Shoni. Não sabe o chimbamba?
3: Rina, mãe!
2: Wari, chizai, mãe, vai com o peque de um combatir o manauango.
4: Simbisai mwana wako, udare ashita shakanaka. Ukada kumukava, mukavei shakanaka. Uchamkurumusa, munyendei mwana wako, pomumupei mangwana rakanaka.
5: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyaji bikujitika pano?
6: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuena peza nzizi utabulukanya kupika majibese.
5: Apo mbiyanji binapika yu?
6: Chisai cha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
6: Musa komerwa nae, awena nikusimba, chibu tazati kana mafrageja tinepa.
7: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina nikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, munyumunyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikulu.
8: Ai,

0: Vinirikwache, masamba utsuka, kuenda ku hospitali katora kororo, bada dzaiga madzi mule. Bada kumwa madzi ana kororo, kupika, kusamba. Inepa ukatewerera mezhimu, unakontari kulonga kuti kunza kuno hakuna matenda a diarrhea. Si.
1: Tapereka takuta mainkulu hife tacheza na kuti anthu pano mbazinji tinachezambo na mai mbodzi alikundinango mainkulu zinanu ni mwene
2: Isabel Julius Torcida.
1: Mai Isabel Julius imwe ndi mwape
2: hapana si
1: nikuona kamiza vyonsene inalonga tangu ya malaria mainkulu kodi basano ya wape musachitange pakamaka
2: shuvanti safamba mabairomu
1: mhm
2: pambutipanga anthu aiti limpeza
1: mm-hmm.
2: Manga maletrina rana ubatwa na kuna utendene wa kolera.
1: Mhm.
2: Porque panyu unga phatwa na kona unga khala panangu pa zona pana mbodza na letrina.
1: Mhm.
2: Anango nkhabe letrina. Nkhabe usilivili tai. Mhm. Wanapela kubatwa na utendao penepo wensene.
1: Mwazika.
2: Pa muna mwazika penepo kindi mbodzi basi na letrina penepo nkhabe usilivili tai. Kwa ife tisafamba mzona famba tivunza wanu kuti waite maletrina.
1: Mhm.
2: Kada munhu na munhu agana letrina pa nyumba pachi.
1: Uh-huh. Mbwinyi mafalaniwa anaende mumwaza biza chitikadi asateweza anthu.
2: Asateweza.
1: Eh?
2: Wasachita.
3: Habe one kambo nangu yakupanda so, makutu ngapi?
2: Walipo mbiravi manje wanangu wasachita.
1: Eh?
2: Mazivu tisapanga basi. Kuti utenda ine ndi utenda kuti ungafika pa zona tepa. Ndi mwense munapela ushire garike ya. Wanhu wanasofrerwa na afa. Agora ife tsaronga basi manje wanangu asava manje wanangu nkabembo machifu tsaronga basi nkaparatsi
1: ndimweni kodi munthu na masiku muno apatwa na utenda uno wakutapika panza kodi asafunika chitenji
2: ya utenda ene ma scenario yache nditepa mpeno ni mwana pino ndi mkuru ngakomosare kuchita diarrhea unatoma kuona sujache Zijache dakhane nga kwazi ninga masaza mpungale.
1: Mhm.
2: Okay. Akuchena si. Ndao iwe unaona ja kuti ja utenda u sha pano kwafika sha. Ndao bondi tetandi kwati munhu nene ku hospital. Manje anti akunene ku hospital una kwata virusa madzi, kwata munyu mbika kuli ribodzi na shuka pangono. Posho mkanda podi mesh mjaro. Kwanisa kumpasa munhu uli pala kuti akwanisa kushuka kupi? Ku hospital. Si. Kufika ja kuneko ja ndi wanazapidzwa mbo cha ku hospitali cha
1: ndimo mwene hapa nzero za didi za luso za kuti panango kwati munthu kuenda naye ku nyumba ya ungumi apo mpisa makamaka pa nyumba tenepa mbyangi binafunika kuti pichitwe tuwera ndende ne ishenzeke kutali
2: ya pa nyumba binafunika kuti pochitiwe ndilimpeza Tengatenga pano ni masamba, bazari, tingi usuka na wapa nyumba, musuka. Ngamara usuka kibede, mchekera, kandapa moto. Manishitambe tingi jitokote, niwe kupura rambisi na, tingi juhivi junhuji. Enta, inewe nepana nikulonga teba, inda pato na kolera beda.
1: Mm-hmm.
2: Ndaja manga, ndaisosa na manga. Ndaja manga, majimanga indalika manga ibozi ya chiri janda kumosaru za mimba wangu cha. Mm-hmm. Kupa mimba manga teko kutoka kwenda ku hospital. Ndaza mwira dia sigindi manja sosa na manga nditepo. Ngatenga pano ni msapu pano ni manga pechaji na kuchinaguliwa. Chinatengewa chinaligiwa rogo mbisi ne. Tengi suka. Tengi suka ndipo mbuja.
1: Ndimo mwene nakuti nzizi uno ndi nzizi wa manga, manga ziri mbuta mbuta. Mshadidi imwe mulikuva makani ya dakitefi hapa mainkulu wa sosa utendono na tangwe kujamanga lokota jeratu safunika kutisuka mafala nafune mkusia kulimbumba inativesera nziziona
2: ini mafala nafune sia kulimbumba ngane ya kutitinga gula pintu mzona mbou bazari chinalikiwa kwenye mbisi tepa mkaa kwenye pa moto tai nafunika tumatani tisuke ndao tisuke diposhi tije idiposhi tambe juenzi linabata ife tingi tititin tisambe manja tingafuna kuja tisambanja buka kuchimbuzi tisambe manja tibuata jwa kuja manza adachina ndiyo mpango da usika ine wanwantene
1: tapra katakuta mainkulu jifembo pangono na pangono nzizi yatu ulikuenda mbutapa manja mshadidi tivembo wa munakulu masapanda pano makamaka nzero zinakitao tuwera tu kutunda utenda wonole kilangizo zinakitao mainkulu zinanu na basano inakitemu
4: Ine ndine Paulino Ben Meke mpumu wa

0: kudapita madiri yake. Ine ndabalwa mano bondi tani ndi mbere. Uno ni nsambo kuipa. Ndi nsambo kuipa thangu pida gule atemerwe kuti pita nomu nomu nomu. Agora imwe na ukundi funa mupiti. Lero mafuroni mwacheka tepa mangwana ora mwacheka pepi kusaka kuti atitaire patatikwani sitani pitisa bomba. Agora gumano na nguye deji mbabalwa kurutulene kukamba tikanizana na andu hanayetaye. Ngata ida soa na kwata masola ngana. Iwo mbuzokola basi. Iwo kweku nkusaka kweku. Kwati ya mwangani chita nandi taire inembo bomba ndi kuiponye na soko tinsambo nonga nono waipa. Waipa panze pa dziko ino mpatu tonsene. Tikale mwadidi mbapale konekana ngomagosha kudunya dunya anza wafunonga thangwini ndabalwa pano. Iwo zanyinchi nombundunya. Peno ajanji pa nyumba pachi mukhala na ediso pili wili adzachinchi nono pina gaya ipife tapindifi pichoni pia pano. Unoni nsambwa kuipa dziku iyi abaliro pale ife pano tonsene tikhali. Kada munthu achitipi achi, kada munthu achitipi achi. Mbwenyi kuoneke anango pondo matrapasera akazi. Matrapasera amuna kudunya dunya anza munthu ali pa nyumba pachi khalo tetete gopa muindikani. Ah ife tabalwa pano tikana. Pikirira. Terene iwe iwe ukala kwa kuna kone. Iye mundu hanana. Iye ni mundu. Mangwana chiripo jina zafuna bulukira. Anga kupumpa iwe unazapo kani. Si wapikirira. Terene iwe ukala kwa kui. Pikirira natisapia na mwe mumpisi. Soko tuno ni nsambo kuipa. Ni nsambo kuipa. Anga tendeni.
1: Che, manatumika iwano. Inoge mwipi. Na utimango isu. Wa zizida tangu ya nji. Ni tangu kazi njikene mpiso pinongemu penseni maidomenga nipini pinonefe mpiso. Mpiso anangu asarunkuma ruruma na madie. Iye ngapi kuzuwabe kuti ndumu ngapi. Asikita pindu kuti ateo mulangana mbalonga nunga ayikuchita madidi. Mbapo mulungu ni mkulu malingi mulungu asaona. Ye kenene azakundwa tangwe mule bune menili mule iye mbakwata na verdade kuti mvweke muru kwoku kusabira nkati bondo nitangwe yanyi nitangwe akukita pindu kutani dominga mbuta kikishi nafonde kwa de dominga babo simwe mutaye imwe mudapasa mbuto magawana sawa. Si anza kumbuni mbutu hachi. Yomu siya mbuto. Podi ya ngambi kubili. Podi ya unakubili. Fune umange mbani. Umange makamelo. Enda. Nampole ni sivi haki upobili ule. Akana mbutu hachi. Mtu na njekieni. Niyo kucha utangu iye. Iye la niyari iye. Ulo wa limbani. Ndi nchirengi. Niyo anoyena kupi. Mta kaya titi mkundi. Simwe mutaya. Iyo una niyeo nja kumbu niyeo. Manea anapato niyeo ngano kakupidio niyeo usayipatatani. Iye mbulembo, nsele na uchilegi achi. Mbuti nja chene, na mpule kumbela mai. Mwavifa mai, mwavifa pai. Tika indamu kumunda, madili munda, kumunda. Tikonga mpiso omu, mindo omu, anu sikita ntonga mapili omu. Mipili, tonga mipili, ne? Mipili, kumunda. Uso kubuza mpilanza kumpisa nkati. Uza usenda kalula mpucheka ndiwe. Madile. Iwe ndi ugosha mpisa, ndi ugosha kumunda. Ugosha na mwapensi. Unapiako pende nyendewe. Tangwe. Gosha mkapangana ndi gosha. Si ugosha oye kene tae. Ulipu ugosha uwiri. Kutunua akanifunza ni nangita ya frangu ni nchita. Puli, na mwale mwale, ano sakugopa kutawira. Pina kugopa kutawira, sakupani, sakupa piyako pina iu, piyako usumanga vile. Tangu, mtu gosha ni nsumanga. Sembe nsumanga sakupiwa, pachisa. Ushi, unwa pina mwale mwale. Pule, oferi manga wasepa gali, ana nga kukumbusa, tangu ya janji. Ukwa mkumbusa, asakutaka na bondu. Unwa ndi gosha. Gosha ni mbaiki satani. Gosha ni mbaiki satani. Mazatana wansene ni magosha. Ine mbwesheni. Nitembeni mbwesheni.
2: Ndumweni, ntuluwe mkwa kulemera safuna tipezani. Uwe na tukapangona siyambu pali. Unangu ya tukapangona tinafika kutali. ine kukundi kunangu safuna ntulangu ti alipo anangu asema kugulisi ya panangu tirenu ili. Panangu mbuenda piyako district ungati kuzingasi ya gulisa pondo. Taona nkulu nangu kwatuku. Ama gulisa muntu ulipida gule pepo adembuka chita nyumbachi pepo mbasika gulisa muntu nampo mpepi sapioneka kazinchi. Mterenu bosa saka gulisa ya antu tatu anai. Antu kama mbe mmenyana pepo tanitana mkona tu. Azaka gulisa nangu apika mtengu da kugulisenu kakachipi vyajiri tepa. Tepa ndaona muntu nangu andipasa kwa birizinji mkona tu. Pepi simwadidi tai. Sasa kanunga yunu kusembesa mwana na muna wiri. Iwe tambira kaya kwa bide ushu. Mangwana mutambira yonangu pondu mkona pepi. Njinzeru za kuipa mbite kenji tatepa. Wagulisa terenu. Wagulisa peoleka kuti mangwana. Ndisaki unangu wana kwa birizinji azika njizika ngulisa la pondu pepi. Ndipia kuipa. Pintu nangu pinaonefi mpisa umu. Alipo antu nangu afunga mpandachi, afunga terenu achi, nyumba achi akukalikira nyumba mwachi muli. Afunga muru achi ule, tangu yenga hafu na maziyo na chikalirano. Mbwe pisa zika chitika hapa, mtu mbozi mboze na dafunga nyumba achi na mpanda ule, panangu na kintali ile. Angaja mangazachi, akuponyira makoko kwa vizinyi kule. Hapa machiru achi kweko, anaponyira kwa vizinyi mkona tu. Iye funga kintali achiri tueretani, akondi chita maziu. Awa na mazangu wache kwa nganga kuli akuponyira kwa vizinyo. Mkwa, iyo prukenga hakupi ika nyumba mwaku, mkintari mwaku. Uno ndi maziwa nangu. Chansechi na ajema kakachi panangu mangazachi kwa tamako kwa kuponyira kwa vizinyo. Misali hacha kuponyira kwa vizinyo. Mkwa natu, pepi ndi pintu naku ti pisa zikabwesa maziu pachisa andu mba menyana. Mkwa natu, indi kafuna timeza mafala na anzanga.
0: Tipo nonga nene ya muntu ndeda longa ti ulakasi panu. Kuti ndi satana, chilipo china nyinde.
2: Chilipo.
0: Asa pidziwa ye kuti angandi chita tepa, ine mbulungu ndikuponya dzangu anga. Uno nde satana adalongwa pano nduno, tangu muntu wadidi. Muntu wadidi, ngapi chita pinto nongana pepi, kuti iwo kujalishi mbuponyera kunginitaro kwanzako. Uno ndi satana uno. Asa pidziwa ye mwangandi chita tepa, mwana chuli uli, ndikuntingi ndirata. Ndi satani adolongwa pano. So kwa ti makalira nonganana. Au goshawa. Antra sabza chunyuka na pyesheni. Tangu mulungu nawe mwana ngono. Asaona. Ui ulongana iwe nkabi. Ui kukusosa nkabi. Na machibese bondia mai. Machi uli nae diso piri wili. Iwe ndi uno zafuna tabuka ndi umbunsi ya mundu uli. Tangu mulungu nawe mwana sheni. Tonseni satifuna ifi tikali mwadidi ya gora mbuku oneka nango. Magosha akudunya dunya muntu pa nyumba pachi. Kunja kungacha ngapi diri munyo muntu, ngapi diri moto muntu, asadzara shikareka, iyo nesi mbali ya chingabe, mbuza kala diso tongo nae, kuti mwenye ule, ora unanizokola tepa, ora unantanitani, ora kwa tashushu kule kumponyena, ora madishikarta vya mwana ponya, Anto nonganana asadza tabuka sheni. Ate mangwane upoti longa pondu kuti mwenye nkazuli ya salon. Ngabi, murungwa saa kuandira ate anto nonganana. Parake unashidunya anzako. Nena we familia yako. Parake unakadiso piriwiri na mundu kuti si familia kutaye. Mundu kala tete ate onda na muindikani. Inveja kuondeshwa na mundu unangu familia yake ondeshwa na muindikani. Tangu intimacho sakambupa. Ine deshi dabwile nipachisa panu na weni nga matangu. Masha anga jepindu pia asaponyiruku. Penu ndininji, anga seka, piada, njakuno. Andu nonganana asheni murungu alukona so masha diachi bozi inazafune chita justice. Pina longeni pishapiri kuchitika, tirikupiona. Andu vevele na ugosha, gumana mundu alukutaira panyumba paji panutaira njita. Dona, staka barere ya nukabini. Dona, ugosha funonga tanguifu panutabalo panu. Ndife manotorari ya panu. Zona majivesi nkazi na mamu na nakanju. Langani na kungintaru kwa muindikano. Ode na traire maso ponyera kwa. Hei, dona. Dunyandu, longandu kuipa. Majisheni. Chinchino tingaona. Antwana watea nkabe kweni. Ana kazonda wale. Alibu. Majitingenda kwaona gurupu ina ya nyama gosha hii. Sheni. Nyatu hachi njipi, nyatu hachi. Pinongeni nzizunu nesamba nga samba manyoro kupanda panu. Tangu munsoro ya murukutani. Ipina hachi tisatepa. Antwana nga kupiziwa murungu walikuwa tonga madawi yao nseni. akachita tangu unga dawa diachi bonzi mulungu asakutonga napi ate iyo mbudza longa pondi kuti mwenye nkazule nada mwenye mamuna ule nada deo jushari kuchita justice kudaka kukunsene shahi alikutani akukutonga gumana na akazondewa alikoponye na madishkartave machiro akufa alipo iwe na mabasa kwa alikukutabusa deo lakasi
1: Ande mwe madominga mwe kazinji kene lero azukulu watu ada azukulu watu o anatu alikutabuka ngabitereno ekupotiwa na antu babaki na macha atsia asia tereno wache babwe sekretari kuza guisa tereno ile ana kwenda kali ya tereno ya babati ana kutamangitwa maana sinemba ziwa kwenye treni ya ana ya babao mbapo imu masekretari imu masekretari muna kampisa unu nduwipi kugulisa matereno antu madembe antu tangu mtu ukasia dembe yako mwena kwenye dembe na nja kwenye ukasia mimangako ukasia mafigu wako ukasia mpia kupita siyo mwule mwenda kambo anu jima na panangu anangu kuna kasafani unangu kuna kalakupi kuna kalakupi iyo tangu mtu mwenye dembe ishi aisafani iyo se kuninga sekretari unapudeli maningi mwela ja mwela ja kakasakambani asia mwenaji mwesheni komisao nina mbutu kumbutu ya babako iyo ni sekretari mbutu na ya babako mbutu ishi nje mwena chintu iya buka wapale iyo kufuna gulisa ikema ya mwakini ono mbutu alu ishi mwaka hama nengi inaguliwa mbelini mbwele iya kaka asafuna wikulisa iyo mbo unanyanguta mbo ono ngabe iyo uso kusikuwa nunganja babako nunganja vako pibi azimwana madumina aloka pano ne unafukio na azimwana ane ama kufa anache mbachirenga uatabuke uwe
3: Radio Mozambique Sofala.
4: Radio Mozambique ilikumupa maverekete ondimi yochindao.

0: Mangwanani kuna vaputani wa nyumba yempepo ndio Raji Msambiki muno msofala. Nyamasi ndi Domingo na ndi Domingo Losoto, Domingo una mato. Kono kirira konshiko njino kwa nakuita nomwe, jomwezi uno wanyara hwanga. Gole nto makumaviri, na makole anakuwa nakuita matandato. Taza kozo sumuran, koma soko makuru, omsofala, kuda komenenga nosoko, lako zofira kuprovincia yo Inyambani. Nchitangan, mukati mwano masoko, kusumura komsora wakona. Mazana mashano, ndi mutengo njontango, joshupo ishwa pamuzi. Jakanyole hwan, mukati mwemwejini, jekwa nakuita mshano, jokolidino. Ngomusha tusho somana, kudrobaro Inyambani, ndikon kwa katanga, nobasa, lukuna sidiran, koma bedede, ugujia koma buku. Aya noamwe, ndio akuti awanu kujita koma soko makuru, omsofala, kuda kumenenga no Inyambani. Mwishini chompepon, jina George Barros, kuzoti lukuna tia kuna ema soko, pumunu kuma somura, ndini mwize, fair, nandutio. Pangali jino, ngatizo kusoko linoti. Mazana mashanu, ndi mutengo, jontango, joshupo irapamuzi, jakanyore hwan, mukati mwemwejin, jekwa nakuita mushanu, jokoledino. Soko iron, lakutuwa nukusumuwa ndi John Sacramento.
1: Mwemweji mushanu mutanji nyo makauno, mwaba mushitari kwa mutengo undadamira, mazana mashanu, makuma tatu nontango mfumbamwe, kuzote, mazana mashanu, gumi no mrongo muna, ndijo jakatari kwa mugore, ro shuru shuri makuma vili no mashanu. Komandanti oma polisa mprovinsi Sofala mae Beatrice Tichala vananga kuti magaliru akadari anoka ya kaisa shkwata choma polisa pomwe ngari jumweni ntango jukune sana mamuzi jinenda kuraya vandhu. Mae Beatrice Tichala vananga kuti vasie sure magaliru akadari kurukuwa ngisiswa no mabasa ukupangira bungano kujira kuti vandu vawani kujigajika na pasi no kubui sana no kuti vaende kosuma kuna vatunga meridi kuti vatongewe mapope. Madoroba obere shikamwe no dondo kudari no mtundujo Nyamatanda, Chibavava no Gorongoza. Ndijo jina nhangu jakawanda jokune sana mamuzi kazinji pakati po majibaba pomwe no majimai.
2: Nossa preocupação quase a maioria dos homicídios agravados temos registrado tem como origem a violência doméstica. Então, a mensagem que estamos a deixar nas reuniões de delegação polícia-comunidade é que as pessoas têm que ter essa coragem de denunciar. Mesmo que não seja a vítima, não é? Os vizinhos sempre acompanham o que está a acontecer naquela casa.
1: Kere igaya kayaredo, divi guruane maningi, lo vantu vananja kura iwa, jinanja kuoneka kazinji kwazo, ngokune sana mamuzi. Soko lotinoanja kusia, mamusongano jotinoita, novantu muntaraunda, ngurukuti, vanodikana kwenda, ko dura nukuti kwenye vera kuna vatunga meriri. Shtema chokune sana mamuzi, ishtema chobungano, akudikani kuti wia basi anuneswa ave iye na kamari kurukwenda kusuma. Aliwesi mundu anutendi kwa kuti aende kwenye vera kuna vatunga meriri. Itizu tinanja kusia foni jedu, kuitira kuti, vantu wakwanisi kuti nye vera shunaitika mamuzi. Majibaba ndio okuti mazuvano alikune suavo mukati mojimuzi. Asi alikuita nyowa jokwenda kusuma kuna vatunga miriri. Asi tisino wapekeja simba kuitira kuti vaende kusuma kuitira kuti kuneswa ukuari kupere umamuzi. Aenga mazwi a komandanti oma polisa mprovinsi Sofala mae Beatrice Tichala vachibuya ngokunyenge jereka konhango jokune sana mamuzi mprovinsia iyo Sofala.
0: Tirupina mbele teso mwana kwa masoko makuru omsofala kuda kumenenga no Inyambani mukati mwana makwanani mavishi o Domingo. Pangali shokuti, teakuti tonu kuzo kwa soko, linoti, ngumushitatu shoso sumana kudroba lo Inyambani, ndiko ni kwa katanga, nobasa, lukuna sidira kumabedele ogujia kumabuku. Almindu masinge.
3: Kwa tanga shtatu chino mudroba lo Inyambani, mabasa oku tojanisa peropo makumasharu na ntandatu maperele oku jijira o mudoroba ro Inyambani ea kava ashi vunguzo shukuru kwazo ngozbepo ra gezani. kunja koma perero kujijira akuru kwanikavo nyumba imwe iyo homi yakava ishi hoshohwa ngosibepo irwari kuna mweji wa fevereiro wa kirireya imari inokwana kuita 5,500,000 meticais ya yakava ishibudiswa ngo kompuni ya Movitel pamwepo ngo pabatsana no humambo dorobaro inyambane vashibuya kuna shitapira mazo chorora di Msambiki va Benedito Gimino na kuri mambo kana kuti mutungamiriri wo dorobaro inyambane vareva kuti basa rikutojaniswa ko maperere aya no nyumba iyo homi rinozoizwa nguva vaki upamtundu zvesepo ngondava jekuti mare iyi ishomani kuda kudanwa kompani huru inoita basa rokuvaka nyumba ngatizwenyi va Benedito Gimino.
4: O processo começou com o levantamento das quantidades necessárias em termos de chapas, tintas e outros componentes e submetemos ao nosso parceiro que aprovou e já disponibilizou o valor.
3: Kuvergeta kwa Benedito Gimino na kuri mutungamiriro dorobaro kutongaroga romu dorobaro inyambane kwapi echishanu chino akuru kuvoneka musongano ukuru wechikungano cha Frelimo. Musungano ukuru uchisungo shoshiro nyika Frelimo mkati mkuru ngirira musungano ukuru unozoitika mudorobaro chimoyo kuna mweji wa agosto unozaro. Soko, ravere mwandina Armindu Masinga kubvira mudorobaro inyambane.
0: Pangali zino, ngatizo kumundangandira oma soko esepo omsofala ngondi meshindao.
1: Mutengu no pendrija gumi no shiuri chimwe, chokinta rijoma tovoji, akapera. Kuchukutiswa ngo mhepo mukato makole maviri apinda mprovinsi ya Sofala apera kusimwaze ngo paja. Jimwezwe mtengu ndadamira juru statu zo kintari jo makwasha apera kuhiswa ngo mhepo ndio zwanika shimwa ngo paja. Masoko haya aziviswa kuna bungano mwishano chino kumtundu odontu ndiko kwa pihwa mbamba huru muno mprovinsi ya Sofala yukucheu kijira kukirira kwa uzuwa rochishano romwe jonyahonga inji kuyo magariro kunja paserino. Kudara mutunga miriri uchigrita cho hubu diriri o magariro omtundu pomweno magariro kunja mprovinsi ya Sofala va Beatriz Dias kwa kova niswa mtengu nupindirija makuma tatu no juru zirungu muna zo mafinyo uchijari anozi jifugao. Kuna vantu vanogara mujintaraunda kuitira kuti vapungure kushandisa honi pomwe nokuchengeta magariro o makwasha. Mambo kumtundo chemba mprovinsi ya Isofala varikuvunja kuna varimi kuti avadikani kushandisa muriro ndandu kuti vachenese mamunda avo pangare kuti vanuwanika vachida kafunungura. Vabentu zeka vananga kuti rusha unuizwa ndandu ndiwo unochongolera zvikuru wane maningi mabasa oku chengeta muti makwasha mukatimu ya mtundu. Vabento zeka vakumbira kuna vatunga miliri wantaraunda kuti vavangisise mbangiro ya vanupekeja kuna bungano kujira kuruhi sana numsambu kuita rucha ndandu. Mutunga miliri vaya vabuya kazinji kwazo ngo basa guru rikubatwa ngo shukwata shunawona lira jisikwa mtundu mukuchengeta makwasha. Mutengu ndadamira zana ruvanyaku pasiswa mare ndivo vashira mushitatu chino. Mari yokuviswa mukati mofundu yobudiriro pamtundu inozi Fidel kumtundu Gorongoza. Mari iwari injokuda kubesera zvirongwa zvakalingana nomarimwa shavo kufuya hove kufuya zvinyama zvina mandenga pamuno kuveza mujiyo kuvira pamiti. Ngatizivenye kuti vanyakuashira mare mutengo wakona wavira pa mazana maviri dakara ku makuma viri o mazana omomitikari. Mambo ukumtundo Gorongoza wa Pedro Musenki wakono keja kushandiswa zakanaka kwa mari iya pomwe nukui shandisira zia zavapaka.
0: Nomdangandira o masoko ngondi meshinjao, tilikukuma kumpiru kwa masoko makulu o msofara kuda kumenenga no inyambani. Atika itafungisa no ano masoko, aita kwa masoko o msofara kuda kumenenga no inyambani. Mazana mashanu ndi mtengo jontango joshupo pamuz jakanyorewa mukati mumweji mushanu jokoridino ngomusha tshosomana kudorobaro inyambani wakatanga nobasa lukuna siri akoma bedele ujiwa kwa mabuku takuma kumbiro kwa masoko makulu omsofala kuda kumenenga no inyambani kunyepa ikulingalinga hani moshini chompepon jenga na George Barush kuzoti wanajia kuna ama soko pomunu kumasomura ndini mwezi Fernando Tiu. Tinotisani pakati pa ano masoko.
5: So fala no masoko ayo.
6: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Chadaro mpurukire kama tunakumbira kulegere kwa kuti tenga tajimihwa apa na magezi yedu. Itusu ndisu Raji Musambiki msuri provincial sofala maverikitero ondimi iyo chindao. Nyamasi kama dimingu resoto kana dimingu domu na mato. Dimingu kama uro mzororo kuna vesepo wanova kama mashtenchewe mabasa edu maverikitero ondimi iyo chindao.

0: Radio Mozambique.
1: Zvadari hazvo vapurukiri vanodikana yatokwa nanguva kamu yokumupa chirongwa chedu kamu chinozi mazwi akangwara nemudoni webasa Jean Sacramento. Ngatizvo chirongwa.
2: Mazwi akangwara.
3: Muchonga mijo mpurukiri Radio Mozambique. Tavia mukati mousiko zora nyamaserino nochimwezve chirongwa chomazwi akangwara. Mumazwi akangwara nyamasi kudarika mundinoshiriya kazinji ndirikuperekejwa ndi baba Augusto Sekanye Mazamera. Baba Mazamera, mabozinoti.
4: Mabozinoti kuna vese varikutizwa nguva jino tinoti mabozinoti va Sacramento bas bozinoti pa ukama. Zina ndina Augusto Sekanye Mazamera mwana wa Bundu ngatende nechirongwa.
3: Varikuoneka vakuno ndi Jose pa ukama. Okama,
5: mabozinoti va Sacramento pamwepo na vese papurukiri na Mazamera tukuti zina ndini Jose pa ukama. Tana tishirongwa musiku huno.
3: Chakade, alipandeku yomazwi ndi John Sacramento, mchini jompepo jina George Barros, itizi tinofara jikuru wani maningi, ngokuwa nemu mpurukiri, mukati mchini chirongo chomazwi akangwara. Waruta kuti titange no mazwi, otatumiwa ngovedu vanotipurukira, mukati mchini chirongo, vatitumira mazwi akangwara, ngo WhatsApp, takuti tizwe mpurukiri wakutungamira.
6: Nyangu nini justia Samuel Dereke, uno kagruja ndaviye nomazo kangwara chino mambo chino magumo kwira gomo kutandulira
3: zvakanaka tazwa mazwi otasihwa hapa ndi baba Josia Samuel Dereri kuvira kagruja mazo kutungamira ngo kuti china mambo china magumo andokunangenyi mazwiya kudarika mwananja kushandiswa kazinji ngova ndao ndiana notanga.
5: Tabonga, china mambo, china magumo. Chakadi ndizona kukuti jene, jenozika kuti chese shinotanga, shino guma kumpiri. Nena mundu wanga jena kubahwa, anabahwa chishidoko, pelapoleba, uhita harahwa, mkumula kona ntukuzenda mulindi. Kuna kuti jese jitunita tisu, jenozuguma, shinopera. Apana chishinga pelipa ingapana. Chese china mambo, china magumo. Mundu anamuka anufamba, anuguma kanenda. Anobaha, anolama, angaprepo, anazuguma ofa, wenoko chihwa. China mambo, china magumo. Zona kamari.
3: Zakanaka, baba Mazamera, china mambo, china magumo.
4: Tabonga, baba Wadirele, ndeno kundi jira pale kukunanga kuti, nino kusunangira pa basa, potiri wali hapa wali, tafunungula basa wali wali, tatanga no gama la Wadirele, kaveta tinenda kupejisa no gama la umweni mundu. Tatanga na ivona, tinenda kupejisa no umweni, chete shino tanga, shino guma. Soka gata inga basa, uwe sana bata basa, unukuma mkuo, anaenda kwa zolo, donangu ya reforma. Kunanga basa la keria, ladini, laguma.
3: Mchakadi, china mambo, chino magumo. Na wana kuti imazio akariru, azio kunyanya kunesa kuna kwa adurujira. Kudarika mwano chishatiswa kazinji kwa bandao. Waro, mazio ospiri over titumira baba Josia Samuel, ngo kuti kukwira gomu, kulipoterera, kana kulitandurira kudare, varikunanga ivona. Ada unangenyi mazio ya
4: kukwira gomu kulipoterera. Zilipa upenyu. Upenyu, kulalama kwa mundu, hamkili kubahwa, logo no kuita doda. Ano bahwa, otanga kuita fisi jano italu, ufamba, uita doda, ubatabasa, adekele kenda kofa. Saka dota maringa no gama no kutangalia, kuti shina mambo, shina magumu. Anta gomo ilundu kushinda uchedu tusuno valu nyika jojombe. Akuda kulipira gomo, akuda kuta kulipira mesho kiti tuiro kenda nyezuru, zunonesa. Tekita kusika, dakara uguma pa shirengweni. Nizwana zwandozo nukulalama kwa mundu, kulalama kwa mundu. Awiti kuti watoba uhalo mbukulalama uta sdoda. Mta padoko, padoko, padoko, padoko. Mta wabandu wanzunanga, hey, haba walo. Nizuku pinda, wadoda. Mga, hey, wakupotele la gomo. Sisamba wano guma kwa waninda.
3: Paukama, unga nyenge jire nye kukwira gomu kulipotelera nukuti kukwira dundu kulipotelera.
5: Ndino nyenge jire padoko basi, nishakati ndizona, kukuti ne jona nyumba juna vakwari, munu hanamba kutenga mbutu riese, upepo utaka saku imwe buloko, kana kututenga saku buloko, utanga ngu buloko ni mwero basi. Dakala kuita nyumbi mkulito kana kutipreje. Shwesi shunita ngudini, shunita kukudongiwa, munu handonga, chimungo, ate shosukwana, oita shosukwana. Kwa gomu kulipotelera, ika kwa mkulipotelera kuli wana manaka gala. Rapo zukira.
3: Mchakadi. Mchakanaka. Tadurujira mazo tatumiho ni baba Josia Samuel kuvira kaguruja kabuji mukati mwino provinsi Sofala. Waro amweni mazwi otinao musiku huno tatumiho ngu WhatsApp nga aya.
6: Mabos noti, mabos noti, mabos noti. Inini sina rangu ndini Manuele Alberto Matore kufira lokalidade yopando. Ndavi yao ndishida kusiva kuti ngosoko rinoti chishamaiso goncho kutarakarata. Ndio ndada kubesha kusiva au masoko.
3: Shakanaka. Tazo mazwi amaba Manuel Alberto Matore. Chishamaiso goncho kutarakarata. Angananganyi mazwi ya.
5: Mazwi o alipaku kahamala. Kuti gonjo mpiko akamba kutsvaka chitalo no pepa akakutara zviri zvese kana kuti kunyora zviri zvese chishamaisa kuona gonjo rotakata kuda mazvikurehwa ne izvi mukati mukushamaisa zviri zvomunhu zvekuti vanhu vatozviva zvivona kudari mari vaita vona kuti chishamaisa gonjo kutarakarata todari ndobala mwana nyamasi dakara mangosha kuna ndimona ofamba zvinoshamaisa mwana namba kukuleba kuti chido kwamba kwava prepo zvona gogoma kama akuya nyamasi nyamasi mwana wabahwa nyamasi mangwanani ano kana kuti wabahwa nyamasi mangwanani madekano gogoma zvinoshamaisa maningi kuna kuti zviri mukati mukushamaisa kuitika zviro muzomona kuti zvipikwa zvinoitika kaluka zvaitika zvinoshamaisa
3: zvakadi baba mazamera chishamaisa gonjo kutarakarata
4: zvakanaka ndizvona zvananga apa kama zvinoshamaisa zvopo kukahamara kwezviro ndizvona adika mari tinga edza kudurudzira mudha mumweni kuti zvitiwa vakakase kuzvibata. Tingananga baba ava vari John vaenda koshanda John kuya vaenda kochona konaye vobata makore maviri matatu kanya vacharangarire kuviya mudzimai wava uya anogara chichumba mamunangu chinga wakapinda kare kuya kwakuchenge penofoni ichi chinga wakapinda kuviya zvekuna vachatindiswa kuviya ndondoga kudare vachikonda kulombo hwese unouya nousiku kurangarira mudzibaba antam pontopo paya kombozinondanangwai kuti usiku akurehwi muntu. Anobhuya masoko ava kungungutira mbembe kuna munhu ari banzwa ngosure ari kumazwa masoko ese vanobhuya wodini waro utakura masoko guma kumamuna akona mudzimai wako kuno aripi kuvata usiku hwese kwejeho alispenya kundobhuya ngondava masoko ako agora mumbembe ona muna munhu umweni sepakuona makonja kundogoma gogoma anda nzvikunga ii mamuna uye wovia masoko wakabhuya mudzimai ndakamazwa wakatumire anazoka hamara shamasoko wakazoguma nani seni ndebhuya nzikuvhunja munhu gonchongola takakarata. Zvone
3: voshamaya ndizvo.
4: Ha, bruna mwekito no usiku na podita basa kuleva munhu kuti paono bhuyaro apa wakati banzwa pamutiwa umuziri ndizvona zvakaita kuti mwana kaji uwe bhuya masoko aya. Antau kuna munhu waiti banzwa waimazwa masoko aya. Ma ene wananga gonjo ngolo kupuka puka ndona katarakara tasi gonjo bi munhu. Ukatarara karate.
3: Gonjo ringakwanisi kubata shitaro no tsamba takumukira kukwenga. Zvakanaka. Chishamaiso gonjo kutarakarata imazota tumiko ndi baba Manuel Alberto Matole kuvira bantu kabuji mukati mwaino provincia iyo sofala mwatsape tishina amweni mazwi wendo huno ngatizwi aya
0: inini nilichino hapoka nakabawa kama munje waleo nukuponye na mbela muno ya kufunjisa mkata kwa notiku dini notikuna ujapata kama mbela sangi kwa uda furo kutuna amweni shenga haya dakara komulongo kuzare anokana kana ndino anogara wapirokupata ada unange
3: chakaritazo ambazwe maviri otatumihwa ndi baba Joao Boka bali mukati mo mutundu wa Beira mazo kutungamira kuti uchapa taka pachabuda ngazi pakabuda furo unozozvivaza mazo akadari ndiona tumihwa ndi baba Manuel Domingo Zenge ibona vananga kuti uchapa cheka pachavangazi pozovepo furo unozozviona ndiona unthu mazuya
4: zvona kamari
3: zvakanaka waro ada kunangenyi mazuya uchapataka pachaboda ngazi pakaboda furo unozozvivaza baba mazamera kuenda kuno mutanga ndi
4: izvo waro zvokuda kunangira pautendi kuna vana vaya avashikatendi kuita chiro baba na mai vashiripenyi kuna vaya vashikadi kuita chichese hama javo jishiripenyi nanga nyanzvi wangu vanonditira babangu vanonditira mai wangu vanonditira vanozopinda ava vanogondwari ava antangu magaliro eyazha anozochinja ndipona kuti baba na mai vakamvunja mwana uya endai kobata basa otsvakai mpakamiso uiti ongatende kurima ena shiramba nanga shitabe zvakanaka itai zvounoitaro ngokuti ndishiripenyi ndakazofepo nini unozozviona ndozvinamba pachekei pachavhangazi pakazobudepo furo unozozvivazawo
3: pokama
5: ndizvona kamari ndzvikuti nepona pabasa vanhu vanobata basa mas é no cozrojoa. Munanga mushibata basa, mushihola dinheiro. Gongari eu quita juro, kuti manguana, linga sapepa basa. Munozona, kusara mushiha juro jesse. Kuti woku bata basa, o chipoche marijo, xana komadolo, o estampa, o langa de kuvaka. O vaca um imbecil que o manguano não usou o galicivo que o zoan que o zopone não que o baser não pera por bolar tal ou dois o budiçoavo vão quando vai mãe o zico tá chido o al então quando pono zoculanga já zocari joia que o nini mas zoan de batabasa ah de andar galochão nini o da basa curi levanta o galho da basa batabasa o chefe que te zoou chone o ala pera basa o famba o chumuta no cultivar na chato galochão o tocar zona não curti a munita ninguém cuve o bata bom basa os que a mulher wana dinheiro catocula o ala me que te zoou chone que o manguano zopone são quando vai o zotocar na vana no povo não aguenta walwali para chamar um gás zingongar walwali para nós abrir para fulo não curti como já não sou nessa
3: um zojuaza
5: walhala wal mas seria da pera chorei tal vez zoo
3: a mãe nem mais o tatu me honi baba João Boca no WhatsApp no curti kuda cara com rombo mojare anokana canandizona anga kaya kaya ngini mojare no kuda cara com rombo rombo a vir kuda cara
4: só que naka zinozika izowalo zili pakati potima izowalo zili pakati zwe pokuleru sana inini pamtundhupo ndini ndega basi ndishikana nyumba yomkwiliro ndini ndega basi ndishikana motokaru ndini ndega basi ndishikanavo siyo tokushoni njikyo ndinozoshiwana inini pamtundhupo vagaloshoni adikana kuzvidzo kuti ndiani waviyano chona pundhupo hama yake nyamanji wake ndiani waviyano chundo chukuti ena, hangana simbolo kushiwana chirocho. Nizu nifashi kondo, kukanakana kwa netari wa zari awa, nizu kuda kuziwa kutu washiwana kwa api mulombo. Kuti mulombo, tino gare mtundhumo mo, atina izu itusu, malombo. Kuda kuvereketa chiro ichi, ashibudi, kuti tirivatami. Agora, njiku tino zo vijao kutola vanedu, wendo kwa vijao skola, voitao mapolisia, votuka utendao kita ministro, vandu wano kandika mashi, vashikana kana mashi, dinheiro o caso é quando sacou dinheiro que não pode pagar até o endereço do ministro manaki até o endereço da polícia manaki não vai conseguir sacar dinheiro vocês quando sacou dinheiro agora tudo que não sacou dinheiro o esse mundo anoba hoca fumba atashpo e chaque mnyara é que quando angua é que temer o de Jeová Mari chinoiti kachirujia imun vai zoar em cada cana cana o que está governando para ele querer nevato o ano chico endro nevato pôr animal
3: já cada época pau cama na cara com rombo mojari ano cana cana dizona
5: cama dizona o que tem nem tudo no galo umo vamos nem vamos canicar na casa mas boi mano chubui o angus grande chico chico tia nyumba aí peri nyumba ia o que tu vai angus catu ana basa mal eu quase gomas zorake o que tia chico entendeu o que tu não pode fumar nyumba aí peri ngai uita nyumba ya kakunyisa vaya wewe sekaya wada kusiyo kutu ningi ngewa wabata kwa api mkumbasa nufundisa nufundisa wala nge wabata kwa api nani wabata kwa api wana nge wabata kwa api wabata basa lini mawana kuda kuziva kuti ndaiwa nepe dinyiri kwa kunyangacho si kuda kuziva kutu wabata kwa api kudakala kwa kunyangacho kuchama zona la mundu
3: chakadi kudakala komurombo muzare anokanakana ndi kona nukuti ndi zona imazo utatumiko ni baba Joao Boca mukati mo uno mtundu obeira. Pango vaino, takuvia no amweni mazwa kangwara, otatumiho ngu WhatsApp.
6: Ndeda kundisavo kuti kumenya lungu kuona rimweni, suda kunangini.
3: Zakanaka, avazi kunanga zinarawa, asitawona hapa ngu WhatsApp, ibaba Joao Pedro Moisés. Kumenya lungu kuvapa rimwe, imazwa kuti kazinja nanja kushandiswa ngu vanuwe kita shindao. Madoda no shandisa kumenya lungu kuvapa rimwe. Kona voka muitisu tadurujira ukazinji magama haya. Mujirongo za pinda zomaza kangwara. Baba pao kama, motanga ndimu uhendo kuno. Kumenya rungu kufaparimwe.
5: Kumu kuti taka buyashu ndiyo kasichi kwa ajo. Nuhi tangu guliro. Kumenya rungu kufaparimwe. Nchala. Muno zona kuti uiku hako. Kuna ingisara kule kuti mundu hana nchala. Nulungulo angari menyene. Angoko hana matemeo. Kuzomenya waguta mdani maremero mwenu shukuma. Uzomenya rungu. Kuna kuti mundu hana nchala. Andu kaya kaya.
4: Mundu akutsaka mjimai, nchukusana sana maningi. Anda mjimai ugrana ina. kusana sana ya kuiya mungu mwenye wakamba kulovola walambana na ena na na kajuda alinyambiwa gushita ibnodo kudani aguwa kuchaka mwana kajuda kusana si ya utu wakare na ena kutaita basa ndi basa ndo kuchaka basa pana basa lilipo pana ndo kukuta pukuta pasi chila kuma kusambija zivana mazuona kutuala wana kenda kulida kushikolo unanga ndiruda bananga ndino lida gono wapo ndhopo jia unu zozo wali mweni uwe anta osana wanga ida lidari kutatana kubata po umenye kakumenye kukuti uwa hakariro mazuona kusuna langira kuti kunyenya chiro nwana chimweni suda kuna anga mazua
3: kumenye nungu kufa pari mweni chakanaka amweni mazi ali muatsapi edu otatumiwa musiku hununga aya
7: Baba Augusto Simeon Samuel Uvira Ngwenji Dukata Denya Mchindu Ndi doa zwa mazu kuna ngatiko Zindhede kuwa mdenga asikuwa mbebi
3: Chakadi, zindhede kuwa mdenga asikuwa mba Imazo kuti, niwana kuti mwushirongo chakapinte takaduru jiraje Akaita inga ona aya Zindhede kuwa mdenga asikuwa mba, asiposa Ada kuna ngenji mazuya
4: Chakanaka Mazu ayawali anobui wango vandu nopaitika chiro mundu oivya kali no kali chiro chashishita so chazoitika la chirocho chaita shidengba pontopo hapo po shidengba hapa vandu wanazoka hama ha nyamazu vazoitisa kudini wanangepa zatoitika kujija se kali no wezita chirocho tingana ngakuti vandu wanofama no motukaro tingana nga vandu vea vashikalele medzwe majimayo vandu Mkuhina mbamu mundu mbamu neyo na atu kubasa Kashitaita basa la volo Lishoda kati la katodini Nishiku nga iwa nasobatwa Wantu nga ei Swasai chika kudini wena nga nyanditiki uya Numfarapena nema muna kono kamari handi wani Nyamasa nga ei Numfarapena swazoa nika ya mazi Kwenye kujija Wakati kuti swakabati kashu Wakabati kashu wakati kuti wakati kuti wakabati kashu Wasaitu wena ei Waitu inapana Uya nga basa laki Kutaita udeya mesho tomle gira shitopinda Nonseka akachika mwanume uya Nwe kujija swaitikalo so Kale no kale wendo shita
3: Zindede kuwa mdenga asikuamba. Tukanaka, unga nyingi jire njipoka.
5: Nyingi jire padoku hangu kumu, talimu kwa buya ndio, toti zindede kumuhira miti asiku jijepi hatu. Tinganaka shukdea. Ndijona nkutine, jona mbava jenzina kuba mamuzi mawandu, mbava jie vana medu, antanga kuba kanyinyo meshi. Nilo sabi, utotanga liya kuba. Pevo, sana kuba kumwenye. Asiku jijepi kana kuba mamuzi mawandu. Nungu washitanga kuba mkanyo, kuba psikiri, kuba kumilo sabi, ikuba kutu kusewa ziku mbili. Asikube, asikujijepi.
3: Chakadi, tazwa, kana tadurujira mazo, tatumihu ni baba Augusto Simeone Samuel, kuvira bwenje, wachiti zindede kuwa mudenga, asikuamba. Amwini mazwi, utatumihu wa muatsapi yedu, nga aya.
8: Bono iti matuta, umura ati Msambiki. Inini zinarango, ndini juanki, apanao. Ndinogara mtundu, obando. Ndaida kusiva kuti madoda ukare enanga kuti ovia ngoro mturu, romgombe, ropisa. Shunada kuna ngeni. Ovia ngoro mturu, romgombe, ropisa. Andishu isi, ndaida kusiva hapo ndopo.
3: Chakadi, na itisubu kunu, atinga ziwi esi, asi tinundu ija wakuduru jira chutinu kwa nisa. Taazo mazo kuti ovia ngoro kumturu, romgombe, ropisa. Nukuti angana ngbashu ngomanangiru wa mweni wakuti wapinda ngomgombe, romturu, ropisa. Ada kuna nge njimazuia, mutanga huindo kunu baba Masamera.
4: Zakanaka tinabonga ngokuzu wa mazu matumia kuno. Izo wale uzuneitwa ngokushaisha po uno tambira, po uno hira, po uno poneswa, kana po uno beswa. Wakampira kupashaishira pa unobeswa, kuda kugumazo pondo hopo unopira kupashaisha, panonesa, unopota, nchilendo. Tingananga kufira pashibazari, tingananga pa ukama, tingananga pa gwanja. Iwewe, unaita basa, lukukira ngu pa gwanja hapa. Usuganga iwe, batabanga, wende kutema mitu, luduzo nguwanja ngani mnanga, udangani magauti, udangani shpangara, miti jine ya muzwa. Masanju wende kuhira pa gwanja pia. Iwo, machini, masanju wende kumabisazo. Ungafambisazo hudi ni pa gwanja pia. Unopapota. Ngutuwa pera kusosa muzo. Tonangazwe kuti wewe unenda kubasa kutenga zilo pashibazari cho mundu. Wotoda kalifu apondopu beno kuto nyindu apondopu. Wakada genda kufiyari, unufiyari, ushulini, ushenda kupagari. Mwakuzo gara nchukunga hii, wendo kufiyari. Pagari wa chapagari. Uya kufonera, au katendelisha mada yake. Ungapindazwa mpashibazari. akuchapinde nipona weta ukuta kuta ngokuma ushwa yo vandona ngamzinyi ananga uo shibazari wana nganupindana ngayo ndana magaba pano wana finale upina kumtulu yo gombe kopisa ino upina kugombe kutulu kopisa kutu wa, washaisha pa shibazari papa
3: akuchagumiki
4: akuchagumiki ngoma gaba yuzu nima nipa magaba yuzu
3: Baba pa ukama munga nyinge jirenye
5: apana zunga nyinge jirazo hapa zona kamare zona kamare ngukuti puno shashira mangwana kudu zupinashu ngupon hupu zinonesa zinitza nyowa unopota
3: Sakanaka. Tadoro jira mbazi otatumiwa ndi baba Joaquim Abraham. Waro amweni mazwi otatumiwa ngu WhatsApp, ugumisira ngu WhatsApp yedu musiku huno nga aya.
9: Mguya mna na Filipi Paulo Mkote, guira baba Ceramica, Nova Maricado. Teda ukuziba avu umazi ya kambwala kupakulira imbu wa mbade netola sajalia lo hira pasi, nida kuna ngeni.
3: Taazu wa mazwi otatumiwa ndi baba Filipi Paulo Mkote vashiti upakulira imbu ya mumbade inudira saja pasi shuta kuna nge njona isu au kama
5: tabonga taazu wa mazwi kazi nchi kwa juzuri nosuone wa kudividen ulo ushamari ningati hangu mfana nesu nushamari dotora shamari mbava ndo zakanyo ndo ingunisa mumba andisi kuchone noba mguna mumba gala yapa Ugala usho ni pati shibuya buya kakatuku hangu dangereka nako samba rekena mchalota palipesi. Nozoria na shipu watura shifu shangu upina upina nashona kanyi kwake. Kuba shifu shifu shangu kanyi. Kana kutukuba shifu shangu nini shamari. Nda kumisa kumusu kwangu yu nini. Uko kudu. Uishu nishu nishu nishu tapu na upakulira imba mpadi. Kukuti. Ena wade kutia gumika nyinyo ndu msie kunsha. Danga furi kuna ni msie kunsha. Mwana ngu ya ima kunsha. Mazini dati shosha nukumutu na mwanisa mumba galapa kadila hapa. Ndeto shini tangu mbama ngu. Ndipisi kutena anoba. Nda fulatino osan shibida shifu shangu bata kwansho pinda. Kutuwa zuku sana mwenye no imka. Kuti imka kipakirati kupakulia danga mpalangana, danga mpade. Nito yunu hila pasi. Aite yunu hila mpati imka. Yunu nyamulo yudia pasi kwa msakura.
3: Baba Mazamera.
4: Zokana kata bonga baba Mkote. Mazuaya akazara ngompango. Mazuaya jijisa magalira kanaka mamuzi. Kukuti nindi ngadira kudiri kumajimai. Kuna majibaba vanarudu na majimai yavo. Wakampira kuvalovola. Vanovatola. Venda kwa nginza mshikola, wajijisa, wapeja mabuku yese, watengila motokalo zese zese. Anta motokalo wano tengiwe umamuna kona, wano pakijazwe shindi, washenda soko ita zo uhambi. Kwa iteni mwanalume wii.
3: Watora sanja nina kuli wapasi.
4: Iteni mpwa iya.
5: Watora sanja mpwa
4: iya. Hira pasi mpwa iya. Shikola chia opira kutojija zese poto, onanga kuti nina nchakudi wewe. Nangai kushita yako kagashitaya durante yu proseso yu shikola ntandu kupagari. Wakaiteni mwanalume wiyo. Wakapakulida imu kwa mparatu. Yunyula suavi wali, yudida pasi. Mazuona. Zipo kubesa, mundu wakashata, ntangu ozo kuvirasu.
3: Tadurujira mazi okuti kupakulida imu kwa mpade, inudida saja pasi. Imazi kamo tatumiko muatsapi, ngo vedu varikuti purukira. Kudea kame mwemwe muruku purukira chino shirongo wa pangova ino. Pomwe kuna mazi omwaito dakalira kuti tiadurujire mukati mushino shirongwa tinyorerenyi nokuti titumirenyi izwi renyu mu WhatsApp yedu ndi 826565643 826565643 asipi basi ku WhatsApp asi vanokwanisa kunyora tsamba nyoranyi motitumira kudalika mutashira amweni mazwe mukati mo tsamba mu yona iwalifoni yo itu 656 waro pangu vaino takuvia no mazo kangbara otatumiwa ngo tsamba mukati mo yedufoni mazwi otinao pangu vaino tatumiwa ndi baba Albino Masimbosi Junior vananga kuti vale mokuba mprovinsi Zambezia pomwe vananja kuti purukira ngo internet saka ndino fara chikwana maningi baba Albino ngo kuti muri kuti purukira kunyangwe muri kuonika ndambo nokanyi mazi ovati tumira musiku sanya masalino ngokuti mwana wiru gare haremi kusuya mangwana imazi kamu ochishona zakanaka anuzika ngoshindao
4: zakanaka
3: adakuna ngenye mazuya mwana wiru gare haremi kusuya mangwana
4: tinabonga baba Masembuse tinafizia kuti shishona mgomayo zindao zese tatomazo mazu aya sikuda kuna kuti mwana wese opa utende okabelekwa ngo makayaya hanga mulemeri makaya uya ngutari kubata basa podi wakamphera kunanga ina ngandiberekei ati mangwana havino kudzusa aumuzungule maseu kubata basa wakandomdzusa basa rapera imwana mwana pa utendi unotobereka dakala kuyejehwa na ena te mangwana o dakala kuvidihwa na ena ngukuti ena ali pakati poshigalo choumamba mwana uya ndaun nizona zvondozo zvara kunangira mazu aya izvi wari zvikunanga kuti mushandi ari kuchumba ngodambudziko lake rarikikwa pabasa ndingaita kudini zvari mwana womambo havini nokuderusa podi taka taka vanhu ngovanodini ngovanosintiri waro he mwana achinga wambereka dzodzalesa udzusi akatano dzusika zvari mwana wamambo atemadeko akandoberekwa havini nokudzusa ngudari pautende ari pautende
3: zvakadaka mwana werugari hareme kusera mangwana pakamu unganyengejerenyi
5: Nizvona zvananga vamazamera nekanika aya nezvoya majigwarda nagwana risaiwaya majimambo nedanga mudono wakona azi kuviya zviri kupinda munhu kanika mandokagara pano pate mhero wazoviya kuti mumwene wozapandopo muchinchano wopinda ungatopomoka kusiya purezidendi kaupinda kena kai posara poga asingaiti neotogara gori woga pandopoogara
4: paumambo
5: paumambo si pamambo mungasiya woga pona mumwopinda hazviti
3: zvakadi tadorojira mazi ababa Albino Masimbose Junior amweni mazi watinawo musiku huno ngokuti kusaruka komudioka kugarisa kusaruka komudioka kugarisa imazi utatumikwa ndi baba Lucas Mateus kuvira kumtundu nyamizo mkati mudroba Lobeira pauka motanga kwendo huno kusaruka komudioka kugarisa ada kunanga imaziya
4: kusaruka komudioka kugarisa zvida kunanga kudai
5: kusaruka kuzvichinu mushinda
4: kusaruka tingananga mudioka wakambera kugara maningi aucha ukandiki wakamutenga tenga una zvikuma kuma
5: Jaro joke hona.
4: No wakudzoke hwepi. Kusako garisi wa garisa maji muta kuma kuma.
3: Majokeo. Kuabika achaiva.
4: Achaiva.
3: Zvona. Zvakana kambaba mazamera.
4: Zvoda kunanga kudai. Pala kudanidzwa munhu nanga wo harahwa kuti ena walalama. Anga vhirude ndo shimwana cho doziano wo kinziano. Ichi shikara hocho. Ena no hwajihwa ivanhu vanokahamara ungamudenza ngini shikara wakasena mjaha andaweza ndanidzwa kuti nangbaharawa ngokuti ene walama munthu tinanga vachete tinanga vachete ngondavaini ndava vanhu vaya vakararama kale ivakafa todenza kuti vachete tanzvona kuti munthu wese ndanidzwa kuti uwa dhodha ngokuti ene walalama kugalisa kusaruka kwa mudioka ikugalisa
3: zvakanaka ayawari mazi tatumihwa ndi baba Lucas Mateus kuvira kumtundu nyamizwa mukati madroba lino Robeira
4: kuntolima majoka kondo
3: kuntolima
5: majoka majoka hivi anogarisa maningi
3: anoiva kagarisa achaiva zvakanaka amweni mazo tinao tatumbiko ndi baba Alberto Mambiro varikunanga kuti kufamba muchando kugonda nkhanju yako kufamba muchando kugonda nkhanju yako pokama
5: zvakanaka kufamba muchando ikunyinda nkhanju yako nizvona zvino zvino kuti kulovola mujimai ikuinda mbavu jako kumubatira basa piki mwanakadzi asihuku anda kutetega ndiko kubatira basa uchitimuitira zvose zvanoda zvichiti zvakona ndikana kuzviita nokuti nekutomusa vujivo ndikana kuinda mbavu jako jowe unyinda musa jiwo chikafiti kulova nazviti fambe kumuchando musa kuchandoro ndinopira kunibija unyinda ukasa kuna nkaza kwangu ii nkanzi yangu ii chano chiro achindi chichiro anditondere vanibiri nini utopinda Kuinda mbafu zvako ndikana gona chicheso zvonda kuita kutozvigona kuti manda magara kagara aya ndinogonda nini ngapindi
3: zvakada
5: ndokulola mukaja zvina ndangu ndokuvaka nyume novaka nyume ndopera
3: ndinochichikira
5: ndinochichikira
3: baba mazamera kufamba muchando kugonda nkhanju yako
4: nkhanju yako zvakanaka andizvizi kuti wana baba Mambiro vabva mutundu wapi umprovinsa sofara ino
3: avazi kunyora mutundu wapi
4: kunyora mutundu wapi zvakanaka
3: sofara muno
4: kunanga vano sofara muno dangana vano kampara bwanje da kuona kasa kuvadurije vakasa kuzvibata Tingana nga kudali, kuna tempi nangwe tempi yoveda, kuna fungwa kutanda kwa majuya. Maishi, tino zuona kuti kufira kufungwa kutanda kwa majuya, tayo na kufungu ngu hwasu. Vandula kucheva basi nungaraba. Mashia mbuta hovi. Mapolisa kustika-stika msile ngende muya, alasungu vandu hovi. Maishi wewe, ushika nanghanju, ya kajia, tongo suye nje.
3: Ashuda unanga kukuti, vandula vaka simira nanghanju ya kajia.
4: Ya kajia vaya. Yodo usteve jirao, unungweta. Wese neta chiro hashikati ziwe nalipo anogonda mtu ndo anogonda mishu nakagoka ndotevejira wewe unotambujika ndiyo
10: mbatika ngobesa ngokuti nganje yakoyo
4: yakaleruka yakaleruka izi ujina hulu nangandao wese anoita chile chashikati anaukama anubata mumambo anaukama anuvida kumvikida na male anoita chilo hati anakamite ananghanju yakajia kwa iwewe auna ukama anubata mumambo auna male chunacho wapana nganje yakaleruka swezi mpepo tongweta
10: Njakade tanurujira mazwi ababa Alberto Mambiro amweni mazwi tatumihwa ndi baba Augusto Madoro vali Nova Sofala mukati mo mutunthu kabuji batitumira mazwi maviri mazwi kutungamira ngokuti kurasa zongonyoro kurasa no miti waro kurasa zongonyoro kurasa no miti waro kazinji tinanja kuita kudeya mamuzi munthu wateta zongonyoro utosweja nosmiticho
4: nzona
10: zvakada kada kunangenye kwendo kuno mazuya kurasa zongonyoro kurasa nomiti waro
4: tingananga kudani inini ndasumba kwenda kuita basa lochosa inini basa lochosa andilidi so ndasumba ngo hasha nguma kondhoyo ndo tentaro kitusa manejo bese bese majimwe mangu ndukanakana basi ngapi ndakade tshoto tiza kupinda kenda kanyi kutize papa ndo tiza na makamba no simiho ya kubasa lo hondolia ndo guma kanyizo kwikwikwi inoona makamba ya kusimira seni na basa lo chosa lia ndridi makamba ndo kuzoma simira zvechi walamba chosa lo zvedza makamba yo
10: wamiti
4: wamiti walwa zvedza zvese ha depois pasimweni nga izwa inini ngatukana no mdzimai wangu mdzimai wangu ona ngani nyachatokudi kulambana ini nyachato kudi ndeto gara kutenga kutochidzikira nuri mwana rume wenyu ndakakwa bizika bilivi zaundini utukira uko komba komba mjiyo kwa tora mapasi wangu no fundamento dzo kubasa kwa tora kupinda kani mwekuna kuti ndi mtevere hapana chara mbe kuti tora no mapasi ya kuti ntevere na inga wandiramba dikana kufia mzangu zvinonanga zvangu mjiyo dzangu jese otora nguo dzake na mjiyo dzake kupinda kani kanyi bako leta lambana
10: zvakadi
4: unamba kitingana watendeuka wa mfundisi ene wenga chini wenga bese wenga bese watende uko mutundu jiri mumba mwakemo jiti anacho mbamba anacho mapande alimo waita chini
10: apata shwaika
4: sejai zwetu ndo gidesha
10: paukama kurasa zongonyoro kurasa tobiti wa
5: zona kapa zona zwagaka pabasa mesh pabasa oshadi basa mwele waita pa mazamera ne wana wana famisa karu maji motorista danga shadi famu no kale muno wana pwecha kada kungaisha ficha kungaisha unanga kada kungaisha kuna zvino shafi azviti ikaru yin ishafisha na shadi basa
10: Mhm.
5: Zvato pero topinda.
10: Outside ukita basa rokujijisa, outside utora jiji
5: kana ndai kana zvona kai.
4: Zvaka mana ngau daniwa.
10: Zvakadaka. Amweni mazi watatumiho ni baba Augusto Badoro kuvira Nova Sofala ngokuti kugara pa muhirimbo kulimba hakwa. Kugara pa muhirimbo kulimba hakwa. Imazo kuti mujirango zvakapinda takabuya ndiwo mazuya. Paukama tingaduru jirenyi. Kugara pamuhirimbo kulimba hakwa
5: kana kuti pamchacha
10: pamchacha zvakadai
5: tabonga ndizvona kamare kuti pamchacha panolimba hakwa munhu wani kugara pamchacha pashikana kwakwa pamchacha apo shimba hakwa wowe zvipo zvikita ne vanhu vanonga kuti ndiri kuenda kujombe mukontrole bwani kuya kwa ndosofara kubale walo vona vanoita kujombe kuti zvipo zvavainda kujombe vanoine zvese zvino zvusavi vakupovera majuya kwandoyo besa usana sana zvohove pamchacha kunopopo pepo pino zvusavi kanje nokosera wana kuti gapa mshacha kulimba hakwa pese ponena munhu pono gashu vangile kwena mazwese ponopo unopona ndipona wo zvipi zvinokuponesa ponopo
10: aunga indi kavili kavili
5: aunga indi kavili kavili poshka nchishese zvokunyepa
10: baba mazamera kugara pamuhirimbo kulimba hakwa
4: sakramento tinofamba mustaka omu tinoona zvibazari zvakawanda zvina mazina osiyana siyana so sala bazari rakaima basi mukati mamchina chira ngakanda chibazari chakatawa sakramento komunisi ya nyamizo Mwemunga kandika makando ima mtomo neshi kutengiswa mwana. Mungaita we. Hazwiti.
10: La sara zina
4: basi. Mwemunga kandike ya maka ima mtomo. Nda muna zio su mkutengiswa mtomo. Kandia muna fumila ji. Ambewa ntona mwana mwemunga ya nopenga. Nzwi. Ngini. Ngana ima mbaze makita chinde. Amuna chiyo. Masuona. Antamu. Sudo kuna angadari. Mundu. Ano wangirira pa. Na chilo kundopo chino mpekeja mavie vie. Kandia pashkana mavie vie mundu hagari. Kufira ngo mjimai. Walowola mjimai. Kandi mumu ibaba mbezi ya kasara kumaminda. Hei, agaripo. Neto mpenge na nukaru. Neto mbakila nyumbu ya katodini. Neto mtenge na nguwe jakadini. Agari. adogalia chini sipa na hapo usi opiti tiba hili mbapo basi na hapo peshkana asubuhi
10: padika kuwanika hapo
4: padika na hapo
10: zakanaka tadoro jira maza baba Augusto Madoro kuvira Nova Sofala pamoiti stri kwenda mbili nacho chirangwa chedu musiku zanya Maserino ekudea kamu muna aliyesi mazi umaito dakalira kuti tingabuya ndiwo nakuti mukudurijira kuti kuita zviripo zviri kusara tinyorerenyi mutumira pa 0826565493 musafone ngokuti apana munhu anomudavira mukati mufoni yona i asimukanyora nokuti mukatumira mazwenyu ngo WhatsApp itisu tinokwanisa zvakadi kapurukira pomwe nokuzobuya ndiwo mukati muchino shirangwa amweni mazwi kuti nao patumiwe ndi baba Lazaro Tivane valikashipangara mukati mudroba Lobeira mazwi avo ngokuti pondo rakonehwa imbwa chimangove achingalipwanyi pondo rakonehwa imbwa chimangove achingalipwanyi anda kunangenye mazuya baba Mazamera
4: tabonga baba mchivaka nyamdima padroba Lobeira tinobonga kuti va